Anti kang mayang pulis report ngaget pulis anti dia mat terus ngaget balai anang nguna telefon. Bagaimana?